ka komon li kontesta di hong hong chi kooperativas wa kui che hong ilesh la ish li nake ke e chkool chi kamin kil sa halangalang chi na khek wa kui za li hong hong chi kooperativas sa li halangalang chi kalemal koloma kool li sa ich o lech chukere ana inch ki ap chkush fede kobera li kyo chi kulak sa li kyan chiru li honal am nak kwang na ka mantushi chiru li ka kwa dios li honal nashkeke re na kla o taruk to kulak kuchik hong kamokak erikin sa le rojochnal sa le hong kabal sa li kooperativas hong hong na ka mantushi ere la esh na rakhlal kutan kyo kesh chi roi beninkil rapinkil shi apshkush fede kobera sa barkuin na ka kam na balpay li esilal, na balpay li nalet, na balpay li kaush, li seraik, li ahel rush banunkil sa li kakyang, sa li kakuanghek, tsaka kunilola o li komon, malak li poyanam li asociados ut asociadas, li nakotalimang, sa li halang-halang chi kooperativas ho kambi, nakpiokochi, shkulti kankil kunzut kujik chero nak nakokulak sa li hongkong chi kooperativas, nakokulak sa li tiang lukin li shteng maga rochpen fede kobera li nake shkam li kangel sa li hongkong chi nakhek sa li halang-halang chi kooperativas ho kam nak to kanakuchi kung kamokak erikin sa li kiang sa li muepal renato será hijo a que ocochis juntican que el malajo a caina conchis banon que bueno que no vi fede cobera rajlal cután yochis campal ni ángel ni taplax ni quean se le caquean chica con el lola o ni comón ni poyanam ni na cuota ni más ni conchis cooperativas saban o na cabano a que rajlal na cubelaj na taquan payakli será exilish junkli na lebli igual ángel ruta canao chica con lo utrona kakiakui ma kwa kakui takanau ma kwa kakui takapi tento man sakapen anu kilchish kunin li taklak li nashpas li chakrap sa li kapen ut laish kakui chocho jero nak nakakie chakrap ma kwa kakui li nashkutu li kakwanghik sa li hukuk chi kooperativas kwa manchi kakui napal li chakra li kwang sa li kapen la o li poyanam la o li molam hukuk ut tentosh panukil tentosh pabankil ho chanarum na kesh pats sa li kapen na kwa ipini vi na kyo chi pek chi chapil li angel hukuk sa li halang halang chi kooperativas sa li rukruk li katepal alta verapaz o aquí baja verapaz sa barkui kwang nabal li kooperativas sa barkuin na uken li molam fede kobera chi sabi sa kach o yoko che rosh beninkil jiru li loklak kutang ka nakwan jiru li sato kain na koi beniho yoko jishke bal na kyo jibek li kanakil hong hong kwa shka kulti kachak bayak chero ento takanaw karo narak bar kwang ko chan lu yo jibek bar tento to kulak ko chan lak shka bano ko chan jik tento tarak ush chorchok chiku hain ko akwil li kats akonik la o li asociados ut asociadas sa li halang halang chi kooperativas re nak chiku kain akwil tarok takake nak la o kwang ko sa hun li kooperativa nak la at kwang kat ho shal hun li kooperativa utre nak chiku kain akwil taka nak chichoncho chaku bar kwan kla kulub ho akwi na taklangkil na kongkat sa hong limolam ut ho akshka kutsak kutsak erikin chochok chiku barkwang li shtasalil malak shtusulat li kongko chik angel na banuman kinkanak yal takatikip chiku kaan mare sa shusho malak sa shki taka chaprak malak takak shbanunkil kwang ba shtusulat li kongko chinalep li kongko chik angel ho nak na ka shakapsat la kayalyong la atho poyanam ko hong kabal malak ko komoni na kwe chak mare sa istiklahi kicha mare sa istito kicha ko na kwan ko na kwan ing anak anaw aban tento chonchok chiku chishkunin li nalem hain renak sa ispey na kwe choko chishpanungkin malak shpere singkin li taklak li kwan sa kaben li kwan sa leben la esh na kolominel re li hong hong chi kooperativas ángel ru naktakanau ángel ru naktakatsilrish ángel ru nakto atinakchirish
rikene li nage holoming kre li funkun chi cooperativas rikene bakwi li komon li nake oken este ankil li kakaush li konko ho a holoming el li funkun chi cooperativas kwa nafto na ke nao naish na bal li taklak li kwan zaleben manak li kwan sa kapen ho kanak ahakto li kachol li kakaush li wala kwi shka komon shpan nak kwi inka turu shpanu ki hung angel sa shwana li at nakanawa kwi karu naru na chal sa kaben cho kay mina kuruma kuji kun dinim la sai chola chokere sa shkawa shkia shkush kere ko bera roch pen maga na kyo kuji kulak sa le kyak ana kwan sa le muepal sa le kungu chi kooperativa sa le halan halak chi ale wal sa barkui na kulak kere ko bera na koi benina sa sa le chol na chapil kyo chi bek li angel ut mare akui kui boshi bak li na le choke chokere chi kunilesh na esh dikin rinpalbu li loklak kutan huho na kakiretan na kau li ha na shkeza li huho chi na he na de kwan kutan akwi na eljak li loklak sa e mare at yoko chi re kankil bayak li loklak ke akwi sa hung ak li rokrok li katanamit Guatemala akre chi ho kain aban ho na kenaw akwi malako na ko sera ikchak chiri shubelak shkuman ha in li shkala khikro li kakwan khik shkuman ha in li shkala khikro li kutan li ruchi chorj li rilpan ishtiq kwan malak shkial ro li ruchi chorj agyan li par na kishtari manglaish wa na kumare naptar sa kutana na kwan ho na kanaw shtepal ko an mare kumpay mare kwipay mare oshibay akwi li akwi mknaru na el chiru li loklak chorj aban nak nakhala nakyo chi tiqkok mara nakyo akwi chi keo mare napal akwi chik li akwi mknaru nakak angela ho nakipano la ish li komon li kongkish mare sa ishtiqwal buli chorj napal pay li akwi mk napal pay li kil em na el jiru li loklak chorj anay kung kamata naban tento takannaw akwi nakwang krilom likin li shkalakikro li patepal likish shkalakikro li kasutam likish shkalakikro li shtiqwalro li ruchi chorj li nako taliman kwe li kyoko chiril pal li kyoko chirek angkil akwi kaonak na kwek ash wa na kho akshin kots erik ina nakwan nang na chadi ke la ta kwek anak kawli kham la ta kwek ta kwek amare ta chachki awan kwan nak uz chokre ni lok la hakwim ut kwan kak kwek nak na chachki shban nak maresh uke di na akhir maresh but irk maresh chachki la kochuchnan maresh chachki li e maresh chachki li kashlasham eba nalep haim ak na tanaw ut ak na ko serak ikchak chirish rubelak kwan chak kutang kwan jak po malah kwan jak siya banak kwan aban tento shkulti kankil ish kana kakwa ish kaskitsin li nakike echol chira binkil chiyap shkush fede kubela li nakulak sa likyan karaklal kutan rikin di shte maga taakil nakto okeng shpanak kwang aru taduk shpanu kila at ut kochol chwaak kwi nak mare kwang na leb inka toruk chishkol bal aban kwan bar narum takakili kakawush takakili kametseo takakili kakangel to okeng hokoyanam ko hunka bal malak ko komoni lakwi reril bal arraylal hain li na kulun zali katyan li kyoko chirin bal li kyoka chirin bal la atanakwan mare li kyo chira tesin keho ak kyoko chi atinak chirish chiru li sakew kain utinga takakana chinumek li honal ho ak kyoko chish kosupal erikin kwi kwan chiku rin bal changru nakto okeng changru nakto ten ang tento takabano tento takabano la at malak tento tebano la ish li na ke chol chi kholo minkin li kun khu chi cooperativas no mari te ka usla chanta ku lu nak to ken aru ten to malak aru ra to ruk shpanun ken mare kwankli ochechnal re li uchinin mare re shchinan kili kape mare re shchinan kili lo klasi ti yo ke shishku bankin anak kwan malak kwan za le mat kwan za le hayalyom shpanun ken ut mare chire khuna plini ma te ke mare ru bel khuna pli chul mare sabar pina bali pek malak na bali lo klakche o se khun kutan naru na u e chap naru na kamesh malikha te kere tan na karan hinka choko chis til bal de chicha bil ru belak li karu ta qakh banu kil mare khun li sa chok ta banaran mare rakh choko chis te bal nak li angel kwan sa kacholi choko chis khayalin kil are na ta chabilok kwan Kikli komon li asociados rey de Junjun chi cooperativas apan kui inkata ka kesa aj analep ha in naru nasut e jojun nim lasachom
Yo queré la Ashley contesta li cooperativas, yo queré la Ashley la holominal, yo queré la Ashley asociados, asociadas, yo li cooperativas Juan Cuis, a Cristian, malas coach, banak, mare, culas capejo, una cacots chak rubela, na peba sa Cristian, malas eba coca la cui, narute oke, malas de sajón, joshal, limolam, joshal, li cooperativas, van a puto chichit li honan, mare, se juntan tanta clock, listia bebe, na te espas, lo que quejo asociados, ut asociada a la cooperativa nunca te abchiru cabal cuina que zapón cuina que oken cuina que estauru sacar libros y la licuan que cooperativas cuina que ten anahque shbanunkil ni junjo chi ángel li akna cuan sali molam junjo cana ángel ru es canaca cua rilban chishunil li nalepjaen utro nakake ahque Rilpali loklahakwin, rilpali rochochinal, li chinankin li kape, chinankin li tzi, li kakao, shuban na keba kutan hain, huwal angel ru, mare jise, natikla li angel hunho, inka nakanao, kakwila esh na kholominel, nakesh na wokreho, naka kwoz erikin rahlal, naknake kulak li komong karan erikin, inka tkakao shla, nakanepte banong kay li hunho chik angel, sa epem an, kwan rilpali chanru, hoke, shtusupankil, rezalin, ut resila lakui eba angel hujo kain ut sabar kuin nakit sakon hanem mare de ang resil balish chalru tabanuman karu li narak mare ho eh kui ani li naru naki oken malak karu tak eriken la kokuim malak chiru li shak la kokuim tat mali kape mali sin kanakanau karu li akuim nak angel mansa la cooperativa aran naki oken Hebli komong malah hebli teknikos kon nak kena web bula es di nakal hebli nak ikulak sali kooperativos hoho chol chol jeru kuang kreli si kuang kreli kape kuang kreli che kuang kreli aninok mare kuang li pens kuang kaki kreli kakao kreli pan nak te oken kli kanajin ho aku li sahil poyanam nak palpai li oken grah li nak kuang li nak pasma re li kooperativos hoho kutan li chol chol jeru es kana kakuwa es kasiisin ko na kukuwa kuli hong hong si kooperatiwas kung mare hong ak pibak li komon na ke oken re rival charu kung li ches au mangkaran charu kung li kiche charu kung li kape charu kung li tiut mare kuli no bajo na kakuchak rubelak erikin aks taklankil aks angel li hong hong si komon li asociados li na ke oken re roch peninkil re ete ankil la esh li nakesh holomin aman hui inkata anuman tijabil li tangel haem inka hui nakanao bartosh kam naru naniman shteram li sachom ut anakkwan teke reta la esh bar kwanko honastil li honan akshnume honastil jit li honan lakwi kwan chiku kakwi likawadios na nawokre aman par kwan kata na kumpar kwan kesh la ishan na kwan utko akshka tikib chakbaya kishwano kil li sirok ish tento chakal ta chkolak cheru la ish la kholominel rilba leba na leba kwaye kochal li loklastumin chochi shik utko chalakwi li naru ta okchak anak kwan la ish li nakesh ahelak dikin tse dikin kape akwi mare kakwi li relik li lo plastumin chokesh li para nakakwan aban hun kawresing hun oipening li chokesh ispanu kil utnakel na wakwi malak chol chocheru nakwi ingate panu ak angel handi na oken re kawresing li na oken re oipening inka akwi chokochiro oipening kil ustakwi sutrake li atin hain li uchining rah li chokesh shishkhayalin kil shpanak la at moko naruta kwe tapat re hunak li komon napal tishkea kwe napal ishte napal ta oke kwe maak ah kwe chokach keba relat utare na ok li molam kooperativa ho akshka siljak baya kresh kubela nak kwe maak arah rusilal li kwan se kooperativa marera mahun kena o kwanko sa eba molam hain Kuitarak maak ali rusilal ni kwang sa komunik angel sa hong kooperativa marerahin a yokochi rilpal nak napali po yanam sa shpenji shunili ruchichoch na keoken
saiba molam hain. Na kemanak mare kapla ho sa shpendi hun sien. Reli poenam sa shpendi shkuni liru chichoch, kwan ko sa hun kooperativa. Kaluna rach kebal hain nak, nim, li nakhoi beni. Paman nim ka, taka kienak kakwe taka telep li kok, yokochi oi benin karan. Hain, ahlak narach. Narah metewon, narah tat oker, narah ta chika kwip, tat kutsok, na leb rikeneb la komon, rikeneb li na ke holomin, takyak nat na kwan klishni kal chutam, makware hapok e, makware hokbok, re kutsok ka ush, re naklat ta ke, marerah hunak shp ewon, chan runa, tatiki umang shp anuki hunak chik ak kangel, mare tat oken kakwi, re disinki hunak li chah kilali na chichin re la komonil, Mare anjo chera mokre nak ta anumang mamalpay chiklik angel ut tesh el chiu bech malakto el chiu bech sa komunil hanali nasikman kokan di okeng kokan li tsakong sa li hongkong chik operatiwa na tingka kyal kakwi oy benin yoko utarin na el kuchik chak retalin utresilan li kataklangkil huakwi li ka kuluk arubi yoko chish taupal larin na napamalak Arta kah kulak ko nakaje anak kishkunil kwang li rusilan kishkunil kwang li koy enyom sa shben naklat shat aw inka dake nak kahkwi shak li akwim ta kwa khril balrum naklat shat aw inka ta koy eni kahkwi li rats om li kape kahkwi rats om li tse karu ta kwa khlat nak uchim chichabil nak nien kliru nak sakra ruah kwi akwim kan ta el kabanak nakakye sakru nka narak nashkye nak yoko chi roksin kil malashk aushlan kil roksin kil li pandi nashk aki li kaso tam teto ta aki la kwaye hoka nak yoko chi ati nak chirish ar kwan kebrak li to okeng renak nkarak tani manku li cha aki la li railal hain silika ben sishben li ka kooperativa silika tepal silika tenamit wakwi sishben diru chichoj aran akon na leb li naru tabanu laat renak

0: πήραν, κοκκόλις όλοι κομμόν, κοκκόλις όλοι που έναν. Αμάν, ειγκά, τα κακοχόκατς όλοι και να κουαγιέ, τα κατάουλοι ραϊλάλ, τα κατάουλοι ραϊσίκ, πάλι Daesh, λι να κοιτήε τσόλτσι σχολομιντήλοι κομμουχούντσι κοοπερατίβες, τσόλτσι όχτσι ρούμα, τσόλτσι όχτσι κούχα είναι. Αραν μακουά, σιατκο άτρε να τέτοι χόκτσα πούμα, τέτοι χόκτσα αμέν. Να βάλουμε τσίκλι ραϊλάλ, λι να τσάλ, τα τάου, να βάλουμε τα κακοίς των συγκίλ, ο να κλει χουνχούντσι ακουίμ, κουιτάτσι όλανι. Quita quil quita ac ale quita sabe se quitarra qui quando cala ci vuole qui di che da qua clic usta mare pai per se lipim da ano nero mare tane di shock mare tane di razzo mare tane di ru avan qui la ac quando ci vuole mare che sa ci vuole ci sta con lì railan che tai vanno qui la angel a kim fan qua clic c'è cucic usa con gutan Tatau li rusilal, tatau li arquasha hayali chatu belahokana, narakos li nalefain, chukere laish li kanakakwa li nakuera is el juju chicooperativas, laish li nakesh holomin, li conquesta li consejo de administración, li comisión de vigilancia, mare li halahalam chikchi chur, li nakesh oken, nakesh tem an, li nakesh holomin, nakokulak selejensa, shkavash yap shush fede comer, arrochpen. Maga, li na keoken, sali halan halan chinajej, li na keoken, sali junjuk chi cooperativas, li na ke shukeli kaurezin, li auk, li chabin uchinin, li kien li kwankos li junjuk chi cooperativas, bukanak kawak li kachol, li kien chi shunil, li tento ta anunsil, li tento ta anunmeak, sali kakyanko, ashtakesh, banak. Shukatikip chak li sedak ikhayen shakirak taqash tofya khun li na leut barkwan han han na akwaye li kyoko anakwan han li karush kakawre sikwi chakip karu li kyoko chiroi bedingit karu li kakhayal yom aban po nakakye chak sa shtik lahit li lok lakchya nak li kakhayal yom na al tentor takapano re nak push kataw takakuy li khak takakuy li kweeh takakuy di kahel takakuy li bahekwak takakuy li railal zenak taruk sa hunkutan choko chi seek choko chi ripal sa ikachol nak shona chok rikin di karush kakhayali malak akshpataw awan maray kakuy shbezut sho kyolkok di talashoka na shulakayaran di kamatk shulakayaran di kakhayalyom den tobi Chochok cheru, chochok chiku, san komunil, li hunhuk chi chok, li hunhuk chi el, takatam li takanomsi, renak li parguan, choko chi roi beninkil, taruk toshkataw. Nachalbikwe li nalep li kaushlak li serakhaen, chili shishunil li kyoke shishwanukes li hunhuk chi kooperativa sanatkwan, shikawre sinkilere, oi benin, aban nkake oi benin, inganak kyal chunchuk kowaran, Takoy benin ng tanong aplikutan, takoy benin ng taong likokin, takoy benin ng tanong sakaw, takoy benin ng tiwakay, siya ang kakwari, kakailari, kwale, kultuwe, eku, magkuhahan. Nakakye, oy benin, aran na kukwan, kalkaw ang likangkhen sa likapin. Napali, kaush na afman, napali na lepak, napali, silog ish. Rimbal dyan rin takabano, hoke takabano, nakuan dyan rin siya manong kila, kangkhen haan, Utkwina ko ay karu li taruk ta chalk sa likapin Akshkotspal li shkulunik li kakhayal yung han Akshkotspal li shtaw pa li kamat kaan li shkashakab chak Sa hongkutan li shkashakab chak Marikwan chak opo kwa kipo chak anakwan Nikabi takil numer analibahay Nikarak takak natukulak chisat Tentoban sa shpeul, mare timil bayak. Aman, chochok sa kalchiku, parakwan di takak. Bukanak, nakakehush kaku blech kol, dahish di kanakakwa. Di nakikeh ochi angelak sa likong ochi kooperatiyo, so choke si koy benkil, malak si kapinkil. Anak kwan, na koy benin, nak Sasa lech ol, chiyo keng, chiyo lomikili hunhuk chi kooperativas, mare toko chiro li chiyo bachayin shesh ok, mare kwan akshekolani hunchea, mare kwan akshekolani kwipchea, mingan kanao, nawan kwi nagikere tal, yogeshi wano kin chanchele chol di komon akwi na keshnau nak yogeshi angelak zashbeil o nashpaz li chaktap hongkong na pagbenevi nak saleri balle rabin kilso li hongkong chi kooperativas na kogulak rahlal kutan erikesh kamali kaush lepal li na lepak li tirok ish chishunil li na leblik angeli tento na banuman sa lihumong chi kooperativa na palras li tento takatye na palras li tento to kaushlak to sera kikwe awankwanag hingga ahwan na koro chishokbal wakanag chi kokafsa yoko chish halpal li asilal li na lebak li tento takulak sa li kyang klesh kanakakwa ish kaskisin di na ko rapi li kyokeshi holuming li kyokeshi okeng rish banungkil li hunho chik angel sa li kooperativas hunho mungsut ko chik takakye kilak si chabi li poyanam li komon li koka li sah li chekel poyanam shiban na makazaka cholak na kakuli lo lakab kwanak na kamchak li raila sa kabe awan tento takakol ki si kakuli lo ish kina kakwa ish kaskisin ho kana anak kwan sa shakik na kwa ko chik shiban to shinkil chero li ho na shik ete Rera Pinkins, Kiabshkush, Fede Covera.
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.